0: Ujidietiano, enyesa, enwade edane ne tebiano. Papa batime yos, ama metina mkwanche, hobiemu, enwade enyinifri mkwanche. Etise wote mkwanche ya, when you sit by the roadside, enwade ebeziwe fri
1: mkwanche.
0: Because, oye mubro hunufo, oye odumfo, se ube tiemu, na uma wabemu mudia, mame, kosu mpaye, kosu sukunesu, oye mpaye botiefu, ube tiemu, na ubeziwe fri, mamani enimu.
1: Ubeziwe fri. We come in Hega. A brand nanny bano atoba. Na open suamano na unyebi.
0: Na unyebi.
1: Ah, no nimse ni das wasa. Jordan a bano koto baby. Nan susena a radia. Unima dieni na. Obemu. Masena higan chenwa.
0: Is
1: your.
0: Owa ni suwo
1: na me akatanti na ohunu
0: owa ni suwo unu se suwo nje
1: awo papa ye wo nyame a otiase adofo no moma yen twere no yen fa ye ru en hye ni mu moma yen fre no moma yen fa ye homa no na onimade nyina edan na ahye wo so ede na echi so ebi enne wo ni obi na te ufu se sa na ebe ye akọ awie ye da bi ente sa Odie koso wampai bom na som wono kwari mu na dako onyame wasiesie o waye wo kesee but ode wo fantiti ye mu said ye be ya be bia ode wo be ko no e hon nyoma no be ye izu betumi atoto nyoma ye enu nti mema wabamu mbu
0: ema wabamu mbu
1: som no kwari mu tenase no kwari mu fa hu si ho ye sa foria etiasie ema erade wo wo som brei mu Na bredua, onyame, obeyiwa pie, onimadie nyina.
0: Onimadie nyina.
1: Enu titia mu friend. Batimion, abema mbu, tia ni etia no se onkana nuntu. Efise na ope mubruhu.
0: Ope mubruhu.
1: Mubruhu, onipa die, eye bebi epim. Bat onyame die die, ematrimopo, ene botaye no, etumibem. Tina ano pei, tia mu friend rade, seni atebi ani tie bia. Obemwa ebeye ye.
0: Obemwa ebeye ye.
1: Se nensem na adye nyina.
0: Adye nyina awo.
1: Eradi shira o sa obe frenu. Se o tomfo. O
0: tomfo ni mubru hunufo. Enye eradi. Se enano peyi. Obe koso ati mwa. Se di odun tofo. Si awi yesu metro meta. Se obe chreno nwa dino. Enano peyi.
1: Obe ye wabande ni mwenyam.
0: Obe kasa wa utibi animu.
1: Jesus.
0: Obe ye anwa wadi ama. O si awi yesu metro meta. Wone mabande den. Se anopeyi ubejishwe nukwa liya Eni ube une uradi ya ni wanyamu Unkosu entran kwa ncheho Unkosu entran kwa ncheho
1: Ebi o, abesi sa
0: E oba abesi sa tibi ano
1: Abesi sa o
0: Efli wabati meyos
1: Abesi sa
0: Umuvu yiko deni next dimension
1: Kababu
0: Anopeyi
1: Kababu
0: Anopeyi Se ube kosu abompaya Ebriti ya imu ye fani abompaye Enu abompaye Anopeyi se ube kwa uradi ya ni
1: Kababu
0: Nu abompaye nu Sister, many Papa, many
1: Papa, we are in town, young couple.
0: Yes, Christo Dimo,
1: Yes,
0: Christo Dimo, Yahweh.
1: Yes, Lord.
0: Erade tiwani mchira
1: Yes, Lord.
0: Erade mani siwa
1: Yes, Lord.
0: Yare da yare